Jule piti mimang sangmala I Akashwani Shimla hindu ngo yangzum dulma tiring ki piti dikrim di kochung na hin ten tiring ki piti dikrim ki nangla tene yog or swast ki kol la che tene uji piti ki tene thangar gomba ki kol la che tiring ki khas loin nyebo tene piti lujung nyebo daring na hin ten tiring ki lerim tangshu de tene yog or swast ki kol la che na hin tene I lerim minang mati khachmo yoga chilasena I wagi vizu chukpo ki nyambo delwa meta che, wagi sem che, tene misi tangdang che, tene wagi mawungpo yuki nyambo dewa yokon lerim jik hindu, tene dang tering ki tuila mige minamati lewa che, tuse ju meta che, tene ujiri, tene misi vi, tene kak che sho, tene tuten le jejn duruk siya, tonan ju ter mindu siya, tene wagi vi tuten de minamati kachamo yoka siya, tene wagi vi tuten le yakbo zo na ki pila, tene yoga minamati kachamo yoka siya, tene yoga de, tene dang tering sok ki yondagan manda che, tene I minang ngal le yoka siya, tangbo ngal le lo tene yoga practice chogun jito yondagan yendu siya. Hote ne lo tene taksan ki tuila tene ujiri piti mi gela piti mi mang che le tene I yoga ke ko le gui me da che jilo lui da ganda yoga tene yoga di minang mati kachamo yoga siya. I wagi vi zu chikpo de la manda che tene wagi sem che tene mental health che yang emotional health che midba wode ki pila minang mati panto yoga siya tene yoga practice te tene wagi shaktang zo gushu siya wagi vi zu la minang mati yakpo yoga siya panto yoga siya tene I wagi zu la tene nan ne lo kyapka siya tene dang tering ki tuile migela ne mambo yong na che tene ne nanjula asthma che diabetes yong na che yang ngi na sa yong na ra otor pa ne mambo ji yong asya tene ote gi phile tene yoga shaktang zone minang ma ti yapo kwa si I wai gi zu la tene ote susal gene le kyap na che tene ote na ge tene wai gi zu na jela phel chu ko ma asya tene ote phile tene minang ma ti phanto yo kwa asya tene yoga Sikh Quran, then a Sanskrit signet, Tonya Kandusia, then a Isena, then a use a chick tun semit by Odalasia, chick tuns and a wagi, luiche, semche, then atmog sungul chick tun yonja, minamati kachamo yogasia, then a yoga, gagartu, then a minanga nelu chungan inducia, then a otipil taxan, get twilet and isamling karina yoga minam mati getachamo yogasia, then a Tene, it is about why give in a luching or passing, why give down thing in a why get totten yapu yongo shoe semi deba. Totten yapu yonji the zoo demuchik with the masia. Totten yapu was in a why give it in a samlo tandanche, why give sorwa chet, and a why give a sadna tunangache, why get nituna chet, and a misetandangle balance yam in the bar hotelasia. Then a yoga why give a why gillet and e balance let her kelchuna kipil yato pegasia. Down thing ki twile yena kang and chesho. Tene chi ini pasen migela stress mangbo yondosia tene mi lochukun hina samji doena kungbor tu lo tu school silen hina che yang lewa pyagan hina che khambor de tanga hina su hina dantrin state manen ngan se yongo masia tene migela tene jina che yang mental pressure tu ba yonga se tene stress mangbo nen songna wagi zu che tene sem ge mena moti kamzor chandro asia tene Woi nelo tene ni nyung ni kuna meta che tonang yapu ter kuna meta che ten topcha ran se de ge yapu dona meta che yang khambaru yina jima gi ni bo tuna ran gotu tu ba yong asia tene oti pile tene I stress te yapu me ka asia tene yoga stress ke pile tene rangshin gi man na jin hindu sia tene I uk ne angel exercise do amit ba otu su zo gu shu sia tene yang gom gi gu shu sia tene I wagi gom rao de gi gimme yoga zone tene wagi sem la kam chij tene wagi nerves gila nyu se relax wa sia tene yang hoi wagi zu gi pile mina mati yakbo yoga sia tene I ne lo zu bol du cha wa sia tene wagi muscle ge shande cha wa sia zu wi gobja ge ya to do sia deru do sia tene zu ki na jal immune ge lo wagi immune system lo boost cha sia tene ile tiwage yoga shaktang zona ten inelo wagi weight che ya diabetes okanche blood

Ta ilu nyempu ki kabla ten tering ki lerim nipa de tene Thangkar Gompa ki kola shinahin. Ten Thangkar Gompa Himachal Pradesh ki tene Lahore Spiti ki piti ne chadakan Gompa jikindusya. Piti nga la thurab chuse na tene phoe ki ngari korsom ki tene hisa jikindusya. Piti gelpo kitpe nyemo gong ki shasan se na chawin jikindusya. Tene ting la khong tongji kabla tene khong piti che sahar nyala tene khong ki tu chung sho tene desung gong la tetasya. Sahar che piti nye minang mati tharing bu yokasya, tene ting la khong ta sahar piti nye tharing bu che, tene piti la ju lemna meti pila, tene gelpo piti la piti noni lagto chukdasya, tene ting la thangkar thurab chubdun sene, tene piti virajdani wa chawe yindusya. Thangkar sene thakki taaru chadakan khala siya siya, thangkar minang mati thangmo che lung minang yongasya ibiru, tene thangkar gompa piti ngonden ngapo ne, tene gompa chachemu jik che, tene gompa nyingshu jik yindusya, tene thangkar gompa lo gerang, lo chiktung zom thala phunda siya, tene thangkar gompa 300 meter thakki taaru chadaka siya. Thangkar ki phila tene thangpi pere jika yongasya, tene chakpe tangma, jik pe ting maas se tene pera yogasya. Thangbui ki hisab se tene thangkar yul khorang mendok pe ma tsok se chade gasya. Thando tole le tha ge lo kor paasya. Sher vichok la tene sarkot khangri che, lo vichok la mani khangri che, nu vichok la tene rewa khangri che, chang gichok la palang khangri che, tene lo nu vichok la tene chupo chok khangri che, lo sher vichok la tene kitling thang khangri se gasya, tene chang nu vichok la tene gelpo paldin khangri se, chang sher vichok la tene chupo chok ulo khangri se gasya, tene mento pema nangjin tene thangwan thak je yungdu tene thangar yul che jo tene khangri lakpil tashi chueling gomba chade gasya, tene it thak tole tene lalamu gi chade kan hindusya. Ngal la piti vi tene gelpo ngayin shu tene nima gong kong yosana tene kong cheze tene kong yutu desung gong nye yosana thangar ke khar cheze tene thangar ke ngompa nya chawin yindusya tene wote nelo tene khar che tene ngompa nya shigun shigun ya yang zolo tangun je tang otu se yon dakan yindusya tene piti lungbo vi tene lende chi yuna lewa ki nyamu delwa chi yukang gongbo thangar ki khar ne che tene yang chwe ki nyamu dewa yukang lewa chi yuna thangar ki ngomba nilu tanga siya.

Tangan gomba na komba sangi mele be tene naksang ki naksang se nangji ka yoga sia. Tangan gomba tene gelupi gomba shi kindu sia. Tene piti na gelupi gomba sum yoga sia. Ki gomba che, tangan gomba che, tene tabo gomba sumbo gelupi gomba indu sia. Tene sake pi gomba shi yoga sia. Tene nyingma pi gomba shi yoga sia. Tangan gomba na tawa nyibge talazam yoga sia. Tene nga la tuirab chukchik sene tene kuke shasan vi tene lalamu. Yishi wot se yukwa se tene kong yosan tene gomba shik dekhangela zolok tangwe yindu siya tene nga lang gomba ru tene kunma rang chakpa rang otegi minang yunga siya tene otegibli shing duwa siya tene tangkar gomba ne tene ganden tipa le tongan nganshu tene kongba palden geso yindu siya tene ganden tipa sena tene gelup yu chwe gin nang la tene lobjung tosho sena tene digri chesho jik yindu siya tene kong I ganden tipa lo nyibge thala nga la kong ganden tipa chawe yindu siya tene tangkar gomba wi tene sungma kongba kando chikong yindu siya tene kong la tene gomba ru shaktaan tene solwa tabka siya tene tangkar gomba ne tene tangbi wi kutanga che tene pecha rang tene nang rang odege jalna minang yoka siya tene tangbo nga la tene tangkar yul so jine lo korpa siya tene yul la tene shuna kipila ger sum yoka siya jilisana nga la tene tangkar du chakpa gya rang kunma rang odege minang yoka siya tene odege ne kyabna kipila yindu siya tene tangkar gomba ne mizim chukunje yoka siya tene gomba ke khoryu ge minang mati sangma che demo yoka siya tene nitong thuklar tangkar gomba la World Monument Fund zamling gi gya endanger site ki nang jala chukun yindu siya jilisana tangkar gomba minang mati nyingba che tene trak che thalwa ngi taan cha dakan so la che tene gomba ne kon tangka tanga gyara odegi ke dakana odegi pile yindu siya tene taksan tangkar gomba sumawa yoka siya odur labdi lama gya gomba gila shak che labda che tene ground rao do gombo yoka siya tuchin chi chung song na tene gomba sumaru tanga siya tene yamji yin tene ike kabla ane dashi sumu ki tene lunyambo shingena yin